0: ratang kara yiri le lo ka teke ni ore ti kar me nyual ke ni yoba ye mi ma muna ana pe nyu jaro keng ba o keng de de ge ro leng o keng te o lu ko ma ma swara ana pe nyi adora ye la no no kara re ye ni nyoma kara no re mo ne do jo ane ati na me nyual le mara mara we te pito o keng ko jo bale na me bale yi to te keng ka kwil ado e kore ba ye chape ai te gi ra ge ba bole ti o mo a cho kana chen wi ati kena bala we so ba ye mori mo lu me te jo
1: ai ye no kam ye no mi o da ha ne nye ko biu de ko bi ke wa ha wora lem nye ha ne amana ne no joi tu twa ko wora pen ngwa ra ji o ge ma nye ha onu o ko me yim le lo ene ne ri we nya ko ne a nye ha kara ma chwe chwe ko ne ku no biu da ke ra da o ke ge jo mi to ti no nyo cho nyo yin yin yo ko me gi ri yo yo chwa ri pe ye le chem da ye do yin a cho wa ne kan o ke ga re do chem o ke ngo ne ne ge rwa e Kado che cheri, wao ke cheri, kado che doga, wao ke doga. Karama che chwe kwenye manje hatu para, para nega kira kova, kumkape bego tino. Ah manje hakae bero kwele chine choraj, micho me kumatele, nenga bude do ataro, nenga lila loki yelong. Adwa ke pe waa, kaya uyu chero yel bete pere pere pere, onino kova, chongwa nina kwele koho, manje hati pego. Ma, chweri kado uo kondang. Juar duo dan kong wiki kare kami jo ni no na dana ha matarwa tarwa keng lola totwal atarwa keng yela atarwa keng yela kara re pora nyoma nyoma jo no pe yela be winya chuma jo mar mi ota chako yelo yan keng dong dai woni an pe do anyal Ina tarwa, dali ba ne katuri kan. Tarwa ya doktor wa wo gero ada tarwa. Awe ko kan kan me ne me ni ta me nyuan. Si wo pa wo. Atarwa tarwa mi a kong kam. Konchi, ana mari, ana be tarwa, lim da ya barakan. Ana mari tina bi mi karatam. Kami ta mai te be ke riego. Anang ene na nyual kan ne ko mi ata mamia. Karena mereka baru diunuh, iyalah.

yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM ti ati mukinango. Government ni me NRM ti ami yonget, ti ami yonget, ngeje konge musaka musaka. Ndaba, angu musaka musaka eneni angang yokina konyo. Kali ngata kubile munu, inuwele antia lumu ni musaka musaka. Kali shuwa hili, eno musaka musaka konyo ni ngokamu. Kumanme musaka musaka ni konyo ni ba. Kumanme musaka musaka ni konyo ni bunu tuonu kumwe. Kujone musaka musaka ni konyo ni makikuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Komanme musaka musaka ni gonyo ni buni mitunge. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri komu donge. Oh. Ya, itu baru berukoko.

Paladina. Ke kuma ba ka mo organ paladira boy mister. He. Ana na ka jo wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi a ber kitam en kom madam se ki koma e gwak eno. He. Ki kuma ba ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le peri. Ana wati apoi. Good. I karma dan nan ke pinga pe mer ni anga mer ara tu gi lu pe na wai ei a boy we en mama ni kon pe kat wa ka mata do e what that mean do cho ki ma e cho oro wai ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me gi dan ke chini ku ya wai ha a boy kar o ile ga da do kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do e eto ana win cho ka mer ki pak ma gwai ko ngar cha ni nya dundu nya kiliri. You know, di chia ana na ki kome ana wachi mana yeah boy. Ana wachi lu boy de. Ana ber ki tam ene guak mama ne piana chachi gen mama ne poka poka ne pe kar la luak mama ne ene dok chia ana ne boy. Lu boy de. Ka koma chi put gen mo pe. Cho wachi muse waka wachi leba chole ti ka penge yo. Yin penge ni diang muti. Ana ye karoke ana wachi mana ye.

we tour. An amete ki pene kwa madam se mister, ti cho wache ni ka kuare manok. I karma cho do dugo, cho kong doko li ngata, ya ko doka lokwe cha amone miyana wache warbe, an amia chet wakama ene ti yene. Kara miyana no te ambere us girl pa one at anone, chiki miyana ruma chiel ki nge kenyo mister, a kuali tu, loro nanga mudun, ana wati lu boyte anna ber kitam ne katuar mer kama wor wan kiri wako chimi win lok ma mane ma in komiti e to wati muzeti makija ka lok an pe done done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kamigi dum peba pe yel wi ya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala tena nya mo ber ni me ti pen ti ken ti obu nyoto du gore kam yana boy ki kome ana waje ka kuma na yel dum pe lu boyte gena dum pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha wat kuma na mera anena anwini ka chowa dikida kana ni eh nyakilir we gatwa erba ye ro majinu yor yor wakir an muze dugune no wati o ticho duju we awaje o mana ya boy ayere don pe.

Janimbulu aladi ki guma be kan ma oring at kuno mister hey ana no ka nyaka cha ober kama cha wajo ni ki kome ana pena wati nyake we dugore kama yana boy ma na ti kwene ki kanje ki guma be nyaka na tugu nyota dugore kama yana boy ki kome ane akon dugore kuma mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ni don luor magama gua ma da ana ji ange ma nok cha we nyak ke we ko ene kon he i karma nyaka do bien mister ana we nyak ke we mi ana boi mo ti ot kan ke la tien mo nyaka no wachi mo me ana boi do ana we ka kuma na yele don pe he ani ado ni ot kuma mister ana o kala me mo dole style tik mo maka ene no ha chwene kono ane ano miana boy chwe mu wachu begi kome matuguli chunya o teng ikarma do amale ka mota an luor magama gwa mada ana wachi miana boy mana yeyin my love is not for sale, leave me alone, life is sweet. What a year lamego lamego chere tuan ko komene de dane anda ka chere ka lani wo malaba kuje ki kwan tiu na mane ma ti me keren ana wa chi mod mien lo boite ko na ne beti gangba ko no wa kwan wan kweri du joen ki guma be e kanu ngi yab gang kwan palu diro bana tie era ene wina ber ka dome ana ber ka wa ti jam mo ma ber da ma kel gang kuje ti a wer ata boy ka en ka to era ba wa chi kel gang o lu to ne an ka o chobu bunyo mo ma no tera kar wa romera ana wa ti miana boy dong chue char cham chu ma ke ne chede de ti ga dwak gang ka ku man ba ti twara le ma wora lal ay we we mala mal ana chi won me da gang la dir boy mera a quality to lor na nga mudun he

jajalo lima wara jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka da ko nyir putti bu de ka ci wuy met anan wati a boy ay li na boy tang tin hey gena do ti mai la tena mane kuma yang war ma ti kata mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot kata mate tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye o mer kay nano poko kala ne ki meja mak wiir ko me ki vanis te kay min itu ar pan pik dek ne riyo nyo nyanya gen chaki wan wan mala mal ana wacha boy do e ikarma da pa nye do dir pe logo war mister ana wini ka chotu ki chak log ne nan ba muse a tiki la kir maler mo kan ma dak ta fi mo ne kom chao bi chele ko mo mera mo nyate poko kare ana wacha boy ana berga na ta yin ko mi yor kar man dok tuo mo tie la tien ci dok raj do la tien na man kir yan ngoma dak ta choy ne mere mo nyi cho wati dak ta wati mere mo yat mak luone klor kon yen ki pana de ene nan mi na tien o kir ene wadi ha a boy ana berga na gine way kon ken ki de kar man tay bi yat man yen ma pur ka ta kara a yele don pe do la tien an bana winyo wile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci o to ramo ke la la la mo e cho wati muse yin ka ga wati lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana wini ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mate ka bin yo kan kan wang ma tie o dek man ya ga gutu ji tu toale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Jang muti ni en moka riyo na moka tellare ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boyte. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boyte. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboi cher lok ti dia

0: Itiwinyo o radio. Iyom yekere wer kwaro. Itiwinyo o radio.
1: Donc yiri fer winyu kitaka kana metia donira ngiye kanyo wa yi nyo pe wa yi. Wereru wor kitman.